ra lưu ni kia bạc gửi ni kia bạc chạy hồ nà nà gò hô kinh hồn bên khoa lịch bạc ác tì kinh lạ. Tò sư tao kút nô nà tao kút kà sư yết mê ta ta yi ma an sạc kà khu chan hạc kà khu tà kà lukú tao ma ang as kò ta bích lạ ki ta ki yim nà bạc tà kà khu yu. Anum na tugu ya kut maat nuk kalwa ga ya gaun kalup saa kut nas kunam kukhpabun kalwa ga ya gat kubweo malewun. Kaay sunan niyum la. Ek kiyak kit kul kuksat hun tama kut hun lab wukhto kulu kut anum na tugu maat lgayt. Sayak sika pigilutin, sayak sika pigilutin pinagam maat ni hukan nut. Kiki mana kohpal. Kaya sun kukusik tayo matayo toabot luta mga klatulim toabot siyago. To ay toat na pikkalo ko imla ang askok. To mukis klu kuman lawat ni mukis klu kumat ni kuk pikkatok saangok kuk. Imkut ang asko itamak. Kapagatimum klasikum tayo mayaw kasi doon na kakay ko sa kuto sa itkabi. Huwag ko si isun to huwag nseslo. To ay huwag nipitalog takdalog kuman na kulirak to nigakslok at to ay kuya na talam to ay kankaslo at ang kuliram to piwak na kutusin.

kitap. Buna plasa kıymışsın. Doğuşa simmek o. Kımakçı bu. Nasıl gittin toi nattın siilin. Asamikko ni kaistamuk yosimni natakaka. Angirisi kilasaktaamme immaani tunguwa. Ashakini saktun. Toisa on. Appama kaistamme yokkampu. Takun luuskakun pishoikunak. Toi tasaktuku. Makhala. Toi ikilakaliku makhala toi. Ikilakka toi. Anhajahti katak pääkalla. Ngaagum kun toat katsi saagaluun. Toi huittaunga katuha tukuli. Toi tukulstamani kutakaiaksanga. Utu magilo si rinaklo. Nakayas ka sa si rinaklo. Kayak si klo to pamataw at kumpatulog si kakal. Ang lakalo wabot pam ay pakapak. Tukos kamul kuta kayak yung kalagalagan. Tawag tayo kakapakas kong. Itakikot to. Marco!